0: Stun FM.
1: Hebat Malaysia ni. Hebat gapo dia pulak. Sangit data-data kak.